0: kimbi barala na ndapre so pendre mingi na mbege ti bosongo centre palme
1: bara mingi christiane di mango
0: tonye
1: iko ginjoni ki mbese za par
0: ala londa weso
1: ilo ndo ndo gileti na kuten ndapre so pendre pendre
0: atene fo si za sa confession wali lo
1: confession so mo kepe mo so wali na mundu iyo wali ti mo do amiti mi te mo sa confession di mongo singe
0: e pi ya confession sa yen lei
1: I'm going to go to the house.
0: Merci.

0: Nati kwa singa chila suza vina imanola ketene tene na ina nduchi ala susi akina tereti asifan organza so irala pina pare legi wasi ake sorola ditala dutina tereti amulengeni so alangwa kwa hita itene na nduchi kan organza amulenge koli so kinati maracha suma bon ifafati kiyambala Bella Ciao.
1: J'ai été élu à double reprise
2: dès notre accession à l'indépendance.
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibara zo kwese kema dafonono ndikeluka nati kwa singa swa obiri inala iba mkusu seke soro na masika titene ala gwe faganza na nangabugila mbrimbri na yati ya marasu ire ala a suma laso na yati utaka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti ingasu kusala ti apare wala la sweke muma boko na masika sweke guti faganza aikesuwa aike mama tene ti utaka pati kwa singa mbaiti be Afrika.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutaraza vimbi mbili sweke ginda chaye na senda giti bongia singa gya wachimu maboko na mbina achi kwa singani za vimbi mbili ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambolimbi baranga wa mangoi.
6: Kusala so apare walazu sweke muma boko na la sweke guti faganza aike suwa. Nga tunga na nyesi aike soro amulingi sumasu.
7: Bia ni apare ntonsu mitenani na cha kwa singa suwa on. Akezu su babati molinge ti kolini suwa guti faganza asorolu. Le sorlo par rapport na yesu si lu inga nanduti ganza et lu si lu ke bando nanduti a ki ganza niso. Kwa ti lo akati mungo wango. A wango so wala si lu ke mu na a ki ganza so. Lu ke luti mingi nanduti a teneti mbingo wala a sekre akekete a tenesu ake tambula ande. Nango yusu ala ke ka ala ke na legi kete pepeti tene tongana ala mani ala muni. Ala sigi nani na leti kodro ake boto metiala e kusala so biani ake ti parenti tene lo teneni na aki ganzani e mingini lo ke tonda ti mungo wango so kozo ti tene aki ganzani agwe tongana ala singa kawe lo kiri lo luti nganganga nando ti a teneni so lo ke tenenani
6: me ala ke sarangui ok na yati kando so ala ke da.
7: Ati kando swala ke guswala peti sara nze oko nze use nze uta. Yongoro na kodro ala ke sina kodro pepe. Azo ti kodro asinga na ati kando ninga pe. E ala so agunga liki ati kando newe. Ala emunga liki titine akiri na kodro pepe. Jusqu'à ce que kati ganzani amu kwe. E ayesu kwe adwati sara fade. Asara awunji kwa we si ala libi titine akiri na kodro. Ake mui tiang de uta tongoso.
6: Me zavye mbimbili tunga nanyi si fango ganza so eke bagigi. Nga ala so si aike fa ganza so na nguisu aki ala soa.
7: Mbi muna la singila. Kozo titene mbi tentene na nduti fango ganza so. Mbi eti dabetia wa mangoe mbi tene. Mbeni kapani akeda. Kapani ake soa. Tungwana ala sikawe ake fanala tunga nanyi si ala lingi tene ala dodo. Ala bunda mbi ateme ala ke dodo mbanga tinye. Mwinga dodo ake sara si zu ayapu. Itongna zu ayapu mbangia asi betilu luke girisa. Ambeni akbungo likiriki suwa ilimiti gana yati litilu. E biani ake tonala si na yati kandu nikawe. Biani ake ala ke dodo ake pikango ala ke dodo. Titene yati litiala zi. E na yati dodo su ala ke dosu. Mokeba ake mu azaza. Tongo su ake pika na ala na eti dodoni. Ala ke dodoi ake pika ta mo yapu na eti dodoni ape. Ake pika mo. Titene, mem si mo yapu, me adwati pika mo. Ae pika mo mbangatinye. Ae pika mo titene, mo inga songoni. E na tongo mo inga songoni yawe, moke giligi titene mo kanga beti mo. Ake kude su si ako tarati ake nani, ti tomba mbeto na ya ti molenge koli parce que molenge koli le que ton na molenge wali pepe et asi na mbeningo e moba ango ti ton mo molenge sarango ti mo akende et ton mo ganga ko tozo we sarango ti mo akende et ala ma famo kete to su mo ko yoro yanga na to to su kwa ti wali la et donc ak pika la ti tene ala yapu et ala pimba tonga so ton na ango ti fango ganzani alimbia we ala limiti tene ala Sara mbitu pepe. Ngo ini sosi ala ke dona dodo na yangati sumaka ala iri na tene dankiri wa zangaza. Ake a ngo ini sula. Si ala ke dodo, si ake pika la ti tene azi mbitu na yatiala.
6: Me akteur ni?
7: A akteur ti fango ganza. Tonga na ngobo, ngo iti fango ganza ni. Na ngo ini alimbia we. Moke ba na kota dapre. Akezingo wala iyo. Akezingo wala iyo. E ala tonda ti dongo dodo. E na yati dodo so biani tan so bitenani. Ake pika ala. Ake pika ala. Ake pika ala. E ala ke gwe nani. Kozo ti tena ala sinando ti fango ganzani zo. Zo ti fango ganzani. Lo ke zo so lo lekere. Yanga ti zembe tilwa we. E lo onde tere tilu na pokoti mbeni keke. Tonda singo ti ala ka ala ke banga lo pepe. Ala ke gana molongo. Mais le on était lu na pokoti keke et kozo zoni so asi biani azufadi ake ota kozo zoni ake zuti fango ganza mais ake balo appel le on était lu na pokoti keke ou ces zoni ake beni koli solo ke parenti a wa fango ganza nyape mais lo le ke beni koli songa ko le yinga ina nduti fango ganza mais le ke kuta koli so le ke bu a masekaso ngangu et ton amo siawe ton angoinya siawe biani moga bon luti na devant ti lo lo yoro maboko ti lo gbu a maboko ti mo ti mbege ti koli na ti wali kwe na mbege ti poko et le wunda na motitene mo bando na nduzu na mo bando na mbege ti laka mo zia ti gereti mo et na ngoiso mo yole ti mo na nduzu ti bando na nduzu ake na ngoiso si zoti fango ganzani a sigigi na zembeti le sol le ke yangani pendre azato ngona a razoar tongasu e le gawe le boto nyamati tereti moti koliso kambati so tindoniso
6: poroniso
7: poroniso le fani le bi na yati ngunda e na ngoiso le fani le bi na ngunda we molenge kolini le doati di konbeni tene so si parenti lo afanalo tene ni akesoa le doati tene atene gaza owai Usi Gaza Hamzok atene lutene Ganzani akesoa tasi ala fanani Ganzani ni ba solo ke tenezo déjà afa devant le so abinangondawe titeneye titene na parenti le so na tereti le so que zembeso alondutif warangoniso ni ingatini songoni pepe bianini ke molengeti koli la ni gati koli me ni ingatini songoti ediso alondo ti passingo ni so pepe ni la silo tene na parenti lo atene gaza o wa ne ganza ni so ay kenandoa la si afara ni ganza ni ni ba ton na ke yi ni so ni londo ti subir fa fa so sans ni ak ti lo ape don so ak ton na beni ti senge senge la londo ti on na yani la ka yi so ti fa a kode so a courage so si amole koli so ay kenani banga ti so ton na mokeka Si mo yoro yanga na toto, ake tonga na kabene, si mo bi na leti parentimo. Pa ake ayeso, ake tambula biani, na yati, kan niso la. E utazo ni ake pareni. E pareni tonga na afa, ganza na molenge ti lo niso awe, lo ke mulo, lo kil nani na ndoso, si lo lekere, akube na sese, si lo molenge ni, Le gars le zan andoni si le douti. Nango iso le moulo le kiri nani amou ou sezo wala utazo na poko tere ngbangatiso ake fagi na poko ti tere. Biti tena wa mango yembi tene ake gizembe oko si ake fa na ganza na a molenge niso agati sarango ganza niso. Biani laso wazo ake wunda tere ade me ake yedi tonne tonne. Condition d'hygiène ni ake tonne. Mwenga giriri Zokwe akenayati kodro e akubela tongana asida tilasu aketilu da pepe. Zasi awa mango ya inga tene bati ambegi tia kubila sosi yeke bapasi nani na kodrotie walana Afrika una ambele ndu ameamena kubila so alundu yongoro si ali na kodrotie ya tapande moba kubila tonga na zuruyara moba kubila tonga na sida ake kubila so ake fade na kodrotie ape alundu yongoro mena ngoi sosi ako taratie ake andu nani na iti kodro oko a kubila tonga so ake dape tonga sape a molenge koli susi ake faganza ala ke kuya lani kwe
6: singila mingi za vimbimbili utaka pati kwa singa mba iti be Afrika ti inga su ake lutige kukapa nala gike kireke na okongunga su tiba mandangoye wala tungondati formation moral nga na fizik chala susi agotitene afaganza
0: singila mingi nala Emmanuel nga na za vimbimbili kwa singa mba iti be Afrika amune ipasa ditene isinambeke ti linga titingbitera na mama mokunji na notalbo chilo si tongombela nila su aike nando ti application ti reglement intérieur na ti adama nangombeti.

0: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Basmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindaro, Radio Ndekeluka.
9: Ogo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pidon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Mbonga Mbamba, Alimbi Hawaii, Ichisala Kwati Denge, Mea Kwati Manzuna Sango. Ndekeluka. Afsa Steve Mbiti Singa Mbi Barala.
17: Barala Krishanel de Mango Ibarazu Koli Tsangoni. Baliswa Bagigina, Ndosu Sekizia Monsordi Sisi de Nambegeti, Mbi Mbari Soki na Kilometre Mango, Sanonu Balukuna Patati Boa Soki na Begeti na Namambere, Pekotiak Balino Walosa Warakwa Gona Ndosu, Amulingit Kodosi Pika Singa na Nambegeti Sangani, Afasu Umuta Zon Balio Menese Warakwa. Bini Balina Bagigi Bini Bir na Begeti Busango Soki na Ti Uama Kiakita Foloto Uta Se Warakwa na Pekonsu Singosola Kinayani Alindangu. Sauti Angiatin Daratonga Soi, groupe théâtral Kitik, sa façon, sa miniko, Jungiatin Daratin, la Rubalo Sekega, à la Honda Azotina Gumingi, Salakitan Teleming, et Nouti Dumiata Mosekanati Konoti Africa. Sangotia Mongon de Botizanga Ketonaneke, Kerikalango Tatikango Alombe, Tiligmi, la Megadi Centre National Martin Koku.
16: Yenga kona pekoti sosi sisi ya kumbi na ndo chazo sosa kigimo soroti biti sisi ni na mbege ti chantye sosi erena ke mbe mbari ayokete toso na ngwata tibwa ungo chazo wa warakwa angwati ma na ndozu
17: ako jwa sango solani waratene ungo chazo si balu ango balu sisi ya warakwa andaka na pika ngo singa na mbege ti kete kototi sangani sosi waramina muli ngechi kodoka afatene ungo chazo balu mene tonga sosi ya warakwa mbini na chala ngo soa kapati gingwa zuni amiro tonga sosi ase wa sosi ase wa chala warakwa na yani angala kote tene alua se wachala ningbilis na laso wadidi tene tonga sosi akapati zingo monsorotik beti sisi atonani na begini kapepe mingi cha sangosi wa anambi katene ala soke zingo monsorotik beti sisi ni akine yandia sosi abate niti zingo monsorotik beti sisi ni pepe iso kinangunda chikbalisu akutosu seki na begika adaten tene nandoni pepe
16: kanda kanale tinguchi uwa mbeni biri siya kimbeni ngosi ya linangu siya molingi utawara kwa na pekoni
17: molingi utasu na poponi mwakewara moseka wali use nga na bini maseka kuli ako suwa kinangu gumbaya kanangu umene tonga sunga na mini kete foroto chinze usu tonga su hala kwa kikina atisewa ako na puputia la susi akilundu na ya katite nala kira hala kiukusi ya kina yani si uta warachilo kwa mbini use tonga suwa wapate na sigina yani duka si delfini na ki ako na puputia la suwa kina chingoni wala natiswa nilu kufa yisu si asina singa chiwa gusinga ti Pris Gustave Feidarai.
18: Mila mituti na terati souverni miza kete ngawi na deva chimi lo mlenge ti wali niso lo tuti na pekoti ngawi mikanga kete keke miza na yanga ti ngoni ata niso lo kono kamem so lo tuti kina yanga ti ngoni so ikumase ti lingo so ngoni ayuru ti lo ngape sesa tonle isi na mizie ti nguna we so si ata ni atene mpindo pangoni ayuru mingi mitene so lo tene so itartone atene tombe ni pangbara ita so mi irina nguni ayati ngoni epi mi mupangbara niso na yati ngawini mikumaseti iri na nguni so a marshi ape fafaso anda nguni a limbi na limlieti ngona we epi ngoni a noye nguna we mikumaseti iri ala mitena ata nosolo ala mulor iyo si ala mulor iyo ala sofi isi ala mulor iyo ala sofi isi mbiso mbi ingati mbi nazi ngu ape bilingu ni mbisigi kangwa itape ton ala mga kikete so mbiko milingu
16: ngati gbene gbeso abandona ndoti mungo mbeti simfango mbeti mbeti tene susi ya fatene amum makanda ti bako na mpina wabe Afrika soit na titre exceptionnel si tene ni angbala kwa ti tene agana ngia pepe na becha mina wabe Afrika
17: na ndoti tene solani bumbi soki na gbeti tape wati soti civil igwe agona tena damati mbanga tene tonga susi azi yamba arete so konten gwando soki na ndoti bumbi ti soti civil igwe afa pekoti akambisa so wala atene susi lugona na dawa chimbanga luki na singa ti Jeff Dao.
19: Décision si ministre soit on de ningbi si a sigi nangwa kona pekoni agatonga na tumba na lisi awandara si bi Afrika kwe si iso ekiti société civile si sara kona tenti nene chizo na chitenti mbeti imuteni na nduzu si igwana agbecha wangbanga donc dafang banga ti a ndukusala agbati tena sara kusala na ndusi mbeti ni mbeti si na kekao i kwe i constitue aussi conseil so ala agbati tena ala sara kona ndusi dossier ni alenga ke dossier judiciaire la amena etape keda mais nanye na cha kitangoi dossier na ke sigi na gigande on une décision et puis à rechemiser baccalauréat na valeur tu l'as tu tenais baccalauréat gaïsou c'est à kumbugi singe amouna zoape à que meni diplôme méritocratique soit tenais mon lingulanis mon warani écoutez en fang magati sa i société civile à l'outil ministère à l'outil à la tintinandouna i à conseil si y a des fonds ni et puis na pourquoi tu tenais tenais ouais à annuler décision donc yesu qui gisou là.
16: Merci à l'église si abumbi agbata tonga na ti brianga na ti wada soki na ti autre koto si tambango na ndoni akungbala kwa ponosi a kota uzunika alundo mamboko na mboko ti tene aleki regininga gina mamboko tonga so
17: ni la kina mungo mamboko ti bumbi soki na gbetile ta pepe a pa denga na pneu sango ti kasma na Mustafa.

0: liki tianga ngui kosu siyala soki na chaka makiti alimbiti tene asaha.
1: Bulungo tereti gango walumbe ndali chilango otani la kitindi mbuti nzangi tilikti bongi yangana kizike kireke na nduti tango ndimbuti Martin Ngoko.
0: Gina zingu angani na mbunga uta Galactic saki warandi terena Red Star nga mbunga ukuchila kuitonga su Castor City saki warandi terena Tungulu.
1: Kanguti mwati Afrika chala sungu chala kina ibitingu balako na ndoni mbramra yangana kizi andi lasu na mbigiti Maroc.
0: Nila kizi fani balako andoni omene tonga su la pekonjibi komite su saki unzandi na langu seti njeti fondo sosi ya kegana puputi ya bumbi bala kwa ndoni omene soko kapa na yani gumba ya kiwande pasati tenetonga sogo na ti akangucho mwani soke bani gigi kina ngusu na mbege ti Katar na mwango seti pekoti bekombiti kujivuwa ya kiwande terena Cameroon nga Egypt ya kiwande terena Ethiopia mbonga uku Uganda ya kiwande terena Congo Zipandanga na mbonga mbembe chila kui kondo ti Maroc sale kiragira tene ya kitimba li terena Tunisia
1: ti unzi na sangoni marcia na leta londo ndingi na ndingi na gwa kodro poto agugwongo tereti gango awa lumbe tindi mboti gireni ambila ndi mbo akibande gigilasu.
0: Ni la Christianel de Mango itona na mbegi ti Angleterre la na Premier League ki ndi mbo kosa kibande gigi na mbonga miombe chila kui Manchester City ki warani terena na Crystal Palace aki ndi mboti kire mwana pekoni la ngambila ndi mboni akibagi gina mbegi ti Liga na mbegi ti Espanye ndali chilango balota na ndoni omeneni aki ndi mbo se mbonga omene chila kui vila real ki warani terena na Seville ga Espanyol de Barcelona ki warani terena na Athletic Bilbao na munga miombe chila kuitongo sana nambo kita feke wani terena na Mallorca nga Deportivo Alaves ke wani terena na FC Barcelona na mbegi ti France na Ligue 1 kod bumbi ti PSG ke wani terena na bumbi ti Lens ndali tiande mbu ti itana itala munga miombe kia kuta sanguti na ngati kodo si anzi tonga sawa ikir singla mingna la kusu oji tufa dek pusi ya mani
1: ala on ayo pepe awa mango ndeki luka ngwangati so geneti ikwa ikigana peko tunduru ngwa teresu
2: ala ikigibeta la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
3: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
2: ala tokua aunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
3: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
2: Stop atene, mbeni pialo si da fonon onde ki luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
4: Radio Ndi ki luka? Kene ti da fonon onde ki luka?
1: Geneni ake Ivan eka wa wungo wa wango na legi ti ekonomi so abano na ndoti eti ndara pikango patra ti lo na ala Marcel Tembiti Singa aluti na gonda ti so lo hunda na kota osi kodro ti tene amu mamboko mingi na maengo ti aeti ndara na kodro ti ibe Afrika.
0: Akara Ivan eka e barala
5: bi barala wago singa
0: lasu tungombe la tiare tene tongwa susi amu gangu na tene ti kulturo ala eti ndara na kodro ti ibe Afrika baleni mprimbre kekinye
5: pale soit que na popoti ou na ando soit que ça a du soit que ça en jatin dava na aïtia kota na Béafrika keso kangbi ayeke mingi na popoti mais si tongana yé dati tene que a maligoti a tongombela so ike to a mani a kiti tene i bumbi lege oko moboko na moboko ti fa bibeti nyela si a tchai ngana mbage ti ngonubia ngana mbage ti a doso si ake mou moboko na ngonubia ti tene tongana sa limbi tene amuna i moboko ti tene ayeki ntaka ngana ti akotara a mai agona dawa
0: so ti fa so tene la so akuto so ke batene ti ti poso na Béafrika ke munga ngon mingi na yeti ndarape
5: si tonga na mibibe timbi wago singa ilundo fade fade to ti soro bia ti kodro ti soro awa bada lezo ti soro amokondi bata nga na alaso ayeke na yati abumi ti mungo moboko na yati akekete akodro so atene wara conseil régional mais na yati abumbi so azo so kue si ague adegapa mo ke warani mbeni so si asara tënë na ndö ti aye ti ndara u na ndö ti aye ti akotara pepe ngbanga ti e ngbanga ti a na bibe ti mbi ala ne azo so yeke sara kusala na yata ligi tia iti ndara na iti akutaka pepe. Tungana bibibeti mi na mbizale timi na mbagiti kwa foroso ke mu na ndo kwa susi na nduwa tigbe nukbe swa ke bandu na ndo kia ndara na iti akutara nga na yesu njonindu biponsi. Koforoso muka aiki kete mingi alimbi titene amumu boko na usake sara iti ndara pepe aloko iti ndara akimbeni yeso asara si aki inga kodoti na kodo wande aki sara si iriti kodoti aki mai aguna kodo wande aki tonga na aki na ala titene ala mumu boko na i
0: akara yivu ikai batene itene tene ti industri musical wala cinematografik na kodoti bi Afrika mbamo tene ina ki mai nzuna pe nila pali na kiki mbrembre
5: piani ina ki mai njone pepe tene tiso okoni ike nambena njone andoso alimbiti teneke igwe siya itatiso asara kusala na yani pepe mba tongana titene mungu musarabia kinde meso ayekwe akepase lando chikwanda tere waranga na yata mena radio sosi tongana mweti gwe ala swake sarabia tongana mweti gwe na biana si tongana biana yeke njone pepe me apande titene apitane ape so titene ye si tongana iwara an njone studio ton registromo kena kodo ti i si tongana iwara par exemple ambena njone andoso alimbiti tene asara amu moboko agbakuru titene ke asara na alimo na angambi ti soke sara kwa ge titene lapi unda na mbena zombi ape mbiponse ambena ita soke na kodo wanda ke limbe titene agana bay Africa titene asara alimo gina ganga sola ye gande so mginja ke linda nati sanduku ti kodo ti ake sara andi su na kodo wanda ke ke ingande kodo ti bay Africa tene soa tene diplomasi culturel ningala paske tongana par exemple ye ke nambene amjoni ndo sosi agu titene asara anja ti narada pita mozoko da soa irina tene palais de la culture aye ke da mbiponse ita ki pika mozo konto la bande si ambena mbatela so lungu na wan na podo wanda ya ga na kode wa sala gisa rako ake zina ligi na la jitene ala manda na mbagi chala ya itati so lungu na kodo wanda usi ake manda na mbagi ti a itati so ke gina kodo ge embi posi si tonga na farisi ike wara marakando tonzu a itati alimende tene no ifu nikuki na potu sinisara biati ni kape nikula kodo wanda sinisara pe ake aye so kwa sara si ake ga usi na kambi na popoti a itati so la embeni ina posi ake tene ti yeso irina ke du kada puis penser que yeso ay sara ki ay ta ki so ke wara kete ko foro ti tene abata na se watala menan dembe so ke da jusqu'à la sousumbi tene la so ade azabu miti du kada biani na se se pepe
0: e ba la so baleke atati so sin baleke da deja wa so mini paleni ak tout si tension ak na ti milieu artistique mingi mo matene ti visa ti gongo na poto mo manga ke UMC so la so a geretene a lutinzoni pepe est ce na bango do tsala ak nok bandi anga kusala sala ki tirete na mungangu na culture ti kodo ti be Afrika pe
5: biani ak nok ki kusala so mbeke sara pepe ak nok biani a acteur culturel kwe ak nok biani a yesu a dusu kwa ke mumu boko unga na a yesu kwa ke sara iti ndara pika mo mozoko nga na iti akotara ake noko ikwe ake mbi oko pepe mipose ake na vundu na bem mingi si ke baye son na ndembe so ake tambula na tuti banda tere ake iriti kodoti ilasi ake bubani ike buba iriti kodoti alor ke azoso ake sara iti ndara aiti akotara ake pika mozoko ake azoso alimbi titene afaligi nazo me eske fango ligi nazo nila ike sara so so ake njone fango ligi nazo ape ake na ititene ibuli ti titene na kopoti oko oko ijititene bale timba iunda pardon igrisa yene sopwe me si motene ake mbila mitene ape sola tene liponse na ndeke luka mbente na tene stop atene so atene avene ti mungo tene ti bingo na ndö ti mba ti mo zo so amape lo mu logo lo tene na dawa oko oko ago tonganaso ayeke gue ayeke buba kodro e si tongana si asi na ndembe so na popo ti aita ti so ayeke sara angia ti ndara ayeke pika mozoko ayeke sara ye ti akotara ayeke na vundu na be mingi e so ayeke gonda ti bubango kodro la ayeke gonda ti bubango akua soko si za na sese agere ti akusala so e za na sese tene lege ti mozoko lege ti aye ti ndara ti akotara amaï ago na dawa
0: mbage na mbage kpali ayeke dawe nengo pepe aye ti ndara ti be Afrika kpali na ya ti ala so si ayeke sara angia ti ndara ninga lege oko e la limbi ti sara lao tene tongaso si ayeke amu kangu na tënë ti aye ti ndara na kodro ti be Afrika
5: biani ye so kozo kue titene alimbi titene sara ayeke titene e bungbi oko manga ti so atene moboko oko ayeke mu siri na li pepe na ngoi so yeke bungbi oko si ike mu abibe ti i kue i lingbi titene i gue na ni na mbage ti ngonu bia i gue na ni na mbage ti bia ti kodro titene ah ba i azo so yeke sara kusala u na ya ti aye ti ndara pika ngo mozo kona ita kutara ba a Yesu acha ila tonga na isa limbi tene amuna yi moboko titene iguna dawa itonso mitene fadege wa gosinga kota bumbi su ilimbi tene zana sete su ilini ki pika ngo kota patara ti inga akpale wale kenani mena bumbi mo tere chande tene pika kwa tala inga kwale su kenani alimene iki sigi ande nambena agere cha kusala su ilimbi tene iguna ni nambake ti bundu bianga nambake ti azusoke mumoboko na ngunu bia titene abatonga na isi aeke muna i moboko titene ke tene ke eki ndara ki pika ngo mozoko na ita kutara ama ya guna dola wipose legyo ko leguse azusoke sara mara cha kusala ntumbeto ke gwanda ala titene ke ala kiri na pokosia sara titene ibumbi tere oko teneti ayesu ibibeti mbalani ama ya guna dawa
0: pakara ivo ikai muna la singila
5: akena mbiti te muna la singila
1: singila mingi na la marse steve mbiti singa anga na wabe afrika sukwe adingi metima genetie na singa chala susi ya ki ivo ikawa wangu na legiti ekonomi suwa kenando cha itindara kuta singila tinde mbisu kikiri na kapacha mozoko kujuni kwa siki timbitere na ndro kwa singa langwa konta leti undako Lingombe na Lego Team Ever One.
6: Le Big Manager.

0: sui tisa la kwe tima sango titi ndanduzu e tandani nandapesu nambege ti boa raso titene nambege ti boa nandapesu gira ti ndo wana ki balusi nandoni yako mbinde ki nale ti nduzu le kesu kandaka na peko ti be kombite nila kesu ngunza pa ki bele nambege ti la kana boa pe gira ti ndo wani aike balota nandoni yako ikirige na gwata ti bongi ti fana la so nandapesu na gwata ti bongi gira ti ndo wa ki balusi nandoni otale kesu mbinde ki yon nale ti nduzu na peko ti be kombite la ike sunga si gira ti ndo wa ki balota nandoni osho so di tene a gira ti ndo waso a lingbe ti warani na ya ti gwata ti kwa nguru tere ti gwata ti bongi nga na tere ti boar
1: Alama Radio Ndekeluka na Yabe Afrika kwe nando 100.9 FM nga nando bouke Canal Plus na Molongo 972 Ala waranga e nando banda terre www.radiondekeluka.org Radio Ndekeluka a ekenga nando ti a réseaux sociaux so na poponi Facebook Radio Ndekeluka Angie Nandao.

valeti den zoni pe kuti be komiti na skwa mande ki luka ala utere amena ki na cha bureau na ngati sa kusala na se kusala na yapuna la na yati yaka na leti gara na yati magasin na yata no akutu kutu taxi na bus zoni kusana la

0: kango patara na nduti potongo popo tungona ama sekati ti wali na tikoli
1: aiki mule ginala ti bataduni atala ti kekereke
0: emu wango sola kwela kwe
2: so aiki tomo bela ti ndo kwa bembia so aiki batene ti sini maboko na maboko na ndo kwa ti kwa ruti be Afrika.

pakara mbungu centriofo na wali tulo akrami estela ala ti bina meta so kwa kenduru na la ala so ki a songo tala tene matanga tene ti kwa ti taratsa la ti koli so la yelo mingi molenge tala so iritilo iritilo aike Christo mbungu Michel Pirez le waralani kwa nabiti jeudi lango mwa mwati nze timen sou la na peko ti soit ne bagwa braquer le braque na peko ti braquage la le warakwani atene bak le kanege matani singo na kwani na samedi so egwani da lango bale okono meneti nze soke dans la danza pa e na danza pa e fa soit ke na bageti vara atene to biti singo na kwani ko tabisi singo na kwani ke le kregini na kikireke ke le kanene na jeudi vendredi pardon lango bala kono ku nila kele kane biti singo na kwani na ndocha sewani soke na ndocha sewa kambi soke na vakati yangato na kombaton ase wana gugi ratala soko tu wana la mapeko tu to kwani ti mupe koni na laso to kwani ya kichala ase wati zekima mboro yakomba yami pasteur Maria na bageti Azumanga, pasteur Zamba na Sava. Ala tena kena vundu na beta la ati bito kwa suna meta soko yangala. Tene ti kwa ti itachala, babachala, koyachala, zekema Jean-Jacques. Lo waralani kwa ti mgangu na sese ti Cameroun na lango gumba ya ti nzeso yekeda. Matanga ni simona kwa na kele kane gina samedi so kugu ande da lango bale oko na omene. Nando ti asewa ti zekema na peko ti lise Martin Luther King na vakati Gobongo. Mbungu ya na vakati Lipia 2. Ase wana gugu gereta la soko to wana la mapekoni ala mupekoni to kwani na la soko to kwani aike tiala ase wati nzela se wati bango la ti bina meta se wasongo so so ingala tena lungo kwa ti pakara nzela Jean-Pierre so le administrateur civil ngbeni chef de service na bageti ressources humaines na sokatel na wongo tera wa na bagele kana gini na jeudi lango balia kono shooting ze soki da me place kwani na nembisu wa kina ndoti lo solo wa kwani na na vakati katin plateau na peko ti danza patia frère ti katin ala wuna na sokwa mapiko to kwani ti mum poko to kwani so to kwani ki chala sewa nzapa na bongi ala ti gage geti tena la tena ki singila mingi na sewa songo azo sokwa pusu ndu na tere chala ita kola ita wali ti danza pa ala sokwa pusu te ndu na tere chala na mungo wangu na ti maboko tena ti tena matanga ti tanga ti place kwa ti babata la Gaston Zappa atamla la nzoni donc la gagiti kire ki kota singi la mingi na zokwe atine se wan zapani atite na se wakwa tene na zapa ki na la na pekoni gbani na gbani aswa boko tsana na gbani asewa nzapa ye kina gotile ti ya kapati singi na kwa ti ya pakara bani b angélique sadona iriti brandia la soit que jeudi lango bala kona au show na ngunga omene ti ndaprende akigwandi tene bon itine la soit me kekire que jeudi lango bala kona au show itine to so jeudi kekire que la lango bala kona au show ande na ndapre akigwandi tene na mokwani na hôpital na morgue la tina siginani akana na ngati da to na sina ngati da ndawe fade engo bia ko tchane na ndoni na bumbiti danza pa nga aussi na sina ngunga myambe na pese ngunga bala kona ni oku samelango nzapa ti zingwa ngati pumba na kedande epi na pekoni akegona nzapa akegona na nzapa to na unzi anda we fango tena ke tuchende dana ngati apotre Roger pareyo mandi to na lofateni ya unzi akeki ya kosi na gonda nzapa to na gonda nzapa unzi fango tena ke tuchi dam epi kambisa wa rate monage ke tuchi da ko zoni na ngati ya molengeti wa kwani fade engo bia o sake tuchende dana a siwani apôtre Noël Kota Mondi ake ganga nitina yeso tina hymne na iriti mamoni ti danza pani e fadia sana ngonga balia ko ake gotina za eso tina enveloppe na poko ti enveloppe ake zango Congo na poko ti zango Congo ase wake gwanda tina zuku litana na ndotu kwani tonga na zuku sa unzi anda we ake gwanda tina
à sa sorte une présentation si maman Dorcas ton a sa année on dit fade kiringo singila na chasse wan na magetsa la so pour sunduru na terrette la kotoni da tonga na matanga ni kwa gwane mbia we be komite ande fade ke gwane na kwa na bageti kete ko goti ngu komba ka fade ata as matanga ke tamla ninga ka to matanga na tamla ninga bisa umza wake onde nga kwa na wa fade ase wake kiri se matanga ni ake ko ande ndani. To kwa ti vundu kena gbeti leti alona bageti sewa ngutu ala ti bi la meta sewa kwe tena ti kwa ti pakara ngutu davi lo wala ni kwa na lango gumba ya ti nzeso ye kida na bongi na peko ti kobela kota biti singo na kwa ni akidu ti ande na ndo cha sewa ni na vakati benzevi na peko ti station service na tereti danzapa chandelier na lege ti martyr la avenue des martyrs biti tene la matanga singo na kwani ke vende na samedi lango bale ako na umenela ke matanga singo na kwani to kwa swa go mungu ya na mageti sewa dambangia na wango sewa ya yameti na mageti mali maka sewa ngu ngusu male ngana sewa kambanganza na bongi sewa ngutu na grimari asi wana kie kota singila mingi na asi wa sungu ngana soko inyanga la swa pusu ngana ndugu na teretra na ngoi soti kandu vunu na ala nila la gugi ratia soko tuwana la mapi kutu tukwani chimu pikoji tukwani na ala soto kwani aikichala sewa manja pevo na vakati sika 2 sewa ogbi ogbema sewa nzuba la soka na kete kote goti Businga, kete kote goti Mbata, kete kote goti Bolawa. La tena la kena vunu na be ti bitokwa su na meta soko nganga la tena ti kwa ti Pakara. Majape vo Noel le ki ingénieur ti bâtiment, le wala ni kwa na lango mion betin ze soki da na hôpital général ti Bongi na peko ti Nduru Kobela. Place kwa ni na Nembeso akana ndoti le solo wa kwa ni la na vakati Boirabo. On a un zoko tena la mo pekoti to kwa ala gagbani bana place kwani e ala una ngana zoko to wana la mapekoti to kwani timu pekoni na la so to kwani ayeke titi ala Radio Ndekiluka a

0: zinga na kosa sarbea kwa katikwa singa la suna be Afrika. Munga menene na ndo dafano nde kiluka iwarako munga suna be Afrika ikizale kifasute ni mako tasa nguna legoti Sabrina Larisana ilo. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Idrisia ya Ibara Azu kwenzo ni gango nala na aja sanguzu. Ndo kwa ti ANE si ya londo ti fatonga soa wea piko ti ya mbage ti sorongo wa makuzi gwata. So si ya bagi gina lango balu sena umeneti nze ti ngubesu ya londo ti ona gwata ti bongi. Aiki ya kusala si ya mbala kuti nokwa na ndo ti gingwa mwasoro ti biti sisi soa ikina bagi ti bimbari. Soa ikina kilometre mbango usi ya ndoni balu kuna mbage ti buar na piko ti ti ngangu soa siya sinya inga soa londo ti on. Ti ndembe soa kota zuti kodwa de tikiri na tene na ndoni pepe. Nga aeke mbeni ya pungo terenda li tala suwe ke peko do tala nambagi ti Sudan se ki nando ti kando ti korsi suwe ki nambagi ti birao ndo kwa ti pam gana UNICEF agwa mwambe na gba nala nambagi nika. Sango tia wangu weke kiri nando ti ngea tia wangu uso si pia loso amu eriti epengba lekereni na ti batati bangasu na ti ombo mula ti pengba duti ngondo akwa na ya ti kodoni.
0: Akuta usaka hambige ndo kati anuye aludi faa na pekoti peko mbite su pokota manda kusu siya tamla fana langu balu sandubini omana tentika pati sorongo ala susi ya kinatea region.
1: Kapatsu aba andu kwa suwe ke balu setonga suna usho suna yati si conscription gala teneti ya makunzi bata na mango losulu ke wa mungo yangati ANE dimizi tongo bodman so lo falo tene lo singalo ke kota wakwa suti bumbi so lo falo tene akapanye kiguye ke tonga suti unzi ya kolo falo tene tonga na mungo yanga ti badati mamandia akifatene pulele tonga soa we nandoti akapati sorongo mbageti ala soe kinatea circonscription omene emalo nandu nyanga ti singa ti Ludovic Malikata.
2: Na peko ti publication fe onoti sara nandoti election regional nana municipal iki gwe ti teneke cycle ti election fe komo fe na 2025 a tomlani. Résultat pour les personnes de type NQI publié sur le conseil régionaux à la municipalité de Codrotti, il y aura amené les codes soit qui sera amené quoi n'ayati à conseil sort. Solani, il va appeler les résultats si législatifs à partir de l'année et organiser l'anti en circonscription. N'ayati à en circonscription sur au cours à soi déjà des lors. Il doit s'organiser des. Na yati arasiya construction au même second tour et donc il y a des décisions du conseil constitutionnel qui inga voilà à second tour à Kida ou à la Kida paix.
0: Salati mosoroti beti sisi ambala kuti nakwa na mbege ti bembari susi ayo na batati bwara mbege ti na namba mbera piko tinga sofa da tamula na inga soa
1: na mango akota zo soike na mageni ka fatene tondoti aiti ngangu so afatene azwa gandu na balu menesia warakwa ti sina lasu tonga so mbeni tene polele na mbage ti akota zo ti bongi wala ala soike sara mosoroti beti sisi na mbage ti bwara ki pepe sanguti Igor Jeske sinapai
3: mbito angbala ko na beti a moningi ti kodro na ndoti kando ti gingo tene ti beti sese bembari so sese ya kungwi na bikwa utaso a on nambageni a on inga oko na pikoni ala swa kigitene tigbe sese ade ala tondacha kusala chala pepe hasa ngoso dafrono ndeke luka arokoto nambageni afaso amono ngeti kondo nambageti ndoso kutakwa leso wa sida angwala kwa tututu kwati a sewa chala nandembe swambe na kota zutipe Afrika oko pepe ade azianga wala asi nambageni titene afate nandoti kwa leso ipika singa ba na ala swa kota zo swa kebando nandoti tene ti gingo tene ti gbedi sese ti mbage ti nord wasi so seke na mbage ti bwar ti tene ala kiri tene na ndoni asango so irokoto na tere ti akota zo ti kodro ti mbage ni afaso ayeke ta tene na ndö ti sese ti be Afrika si kpale so asi na mbage ti bembari nduru na ma ti kodro ti be Afrika na mbage ti Cameroon na mbage ti kete kodro ti gbiti asango so afa lakue so wungo ti akuâ asi nduru na baluse so ayeke ti kete kodro ti sagani nduru na Cameroon oko asango ti e afaso amolenge ti kodro ti Cameroon so ayeke ti kete kodro ti gbiti nga ayeke na popo ti azo so si awarakua shanti wala ndoti gingo teneti gbedise se ti bembari aiki ndoso irini a umingi na teneti gingo teneti gbedise so aiki ti or si bemengo do pepe ti lita na ndote iso aiki tamraka asara se ke na gunda ti kota kwaleso a siti ti so ala sa ke gitere ti gbedise se a pepe panji aso si a jana sese ti ndebe so amono ngiti kodro angbala ko ti gibeta na ti tonda ti akusala na mbageni adi akota zo ti kodro ti be afrika a fa tene pepe ti tene a kai gingo be ti amono ngiti kodro
0: yonde yamba igona kwata ti birao ibile ti nambege ti kando ti alaswa kwa birambege ti kondro ti sudon sala juda swa ki nambege ti korsi
1: tatene idris na alaswa ki nando ti ndo kwa ti pamga na unicef si asara mbili tambla ti kusala na bikwa okuswa londo ti onaya ti gbata ti birao ewara sango sundali ti wagosinga ti mustafa romarik samba
4: wungo ti azo so si yape bira na sese ti sudon si na ndembe so ala ki na kando ti korsi angba gila kwe ti ona uzu na lege ti atondo so iwara ti ndembe so wungo ti ala kwe asara sake bale osho awe ataso si yawa mungo mamboko aikira konduru na ala na mungo mamboko kutazo tala imam isa fadil afa ameni akpale sosi ala ikenani
5: kum isi on manke ampe de lola on
6: je ikutuka mlinge agunache mina vakasi ya kitongu awalinga akifailiga kutonga so ngana bege yoro alinga pe menyenga akiso damanungu bichinge amlinge na akima ya chifangwe sosi awa fangweni akifanara pe techiso amlinge chiga tenyanga cha haba onkwe awa fangwe cha tenyanga chifangwe yanga chumudu franzi
5: wafranse
4: chia pakara usule ta aganda mokonzi wali ti korsi si lo dematere ti lo
7: dama machamilinge so ala na kole ape ala kole chala kui aminge so gasa mama sa baba ani ambene a projet encore ga yede ala ko ya ni te gasa nane espace ko se encore ka amaska bani ge pele na kuape ani unda te ambene a projet ko ga amuna la keta ko ala sara ni tenal gasa so se so ambati waranka na so da so
4: mokonzi so si ake bando nando ti pam na sese ti be africa mark gordon atene amba ile kere ambeni akuta agbufa titene ayamba akobe so titera mumamboko na arifiji sudaneso ga na a déplacer interne
8: cette infrastructure va nous permettre de garder
9: ndosu ile kere nisu akimu pasana titene ibata aton chikobe saka akona ndoni mbanguse ngamini ndoni ile kere na ndimiso na bageti amda fok ndosu ka ke mule titene ibata aton ti akobe so si woniko akisimba ngosho na gbetingu legi akubwa mingi akindala sindo kwati pam aida titene ngbini na nze ti mbangu ti ngusu ekida avo aton ti kobe so kue imoni kue ake sake ako na ngbangu na ndoni miombe tongaso mbagi ta kobe so avo na kodro wade si meni mbagi ta kobe ni ivo gini gigi na be afrika
8: produit ici en centre afrique
4: aike ngbena ye nangusa kuse baruse na ndoni ota si bira so atonda ni na sese ti sudon asara si mingi chazo so akpe bira si bira wo ayambanga ambeni mingi bira wo mustafa romarik samba dafanono ndekeruka
0: ala soa ke madambeti na mbege dalakor soa ke ekol prefectoral ti bimbo na babati ala si ala kasa mingi aiso si atamla na ngoi ti muza paso lida
1: nila la teneso idris na mango ala mina salti klas ni ngu alinda yani singa yati la kour ni azende a ondoni sangoti emmanuel sambulifis
10: na pikoti kotangu za pati biri yene eke ngangu angu aluti mbege na mbege nga apopoto wa ikeda abatimo useso eke na tereti gudron ngu amuni kwe akanga lege ti tene awa mandangombe ti agona ti salle de classe Christopher Molobama ayeke mandambe ti na classe ti sem 2 lo mukamisani
11: epeli wa lege ti ga ti le a classe a pascal ndo kue amundo na ngu apoko ti asango ayeke na ngu lege la kur ngi na salte
10: amandangombe ti nga kue ayeke luti manga ti so ngu amu ya ti ada mandangombe ti ni asewa ti awa mandangombe ti nga kue ayeke gi be ti ala Arnaud Boris mbeni sewa ti awa mandangombe ti akasa kuali so
12: munzo apika tout la journée amiga si ayeko ape nduru popoto inondation amundo ni te il faut eta aga mu guso ti lo tene aleke ya ti école bimbo aleke kana ite ngu apika e puis ngu ahon e puis na problème ako ape
10: na tere ti ngu so ayeke mu ada so azende nga kue ayeke da mo ayeke wara asachet plastique nga na azende mingi na le ti la cour ni azo so ayeke lango na tere ti da mandangombe ti so akasa nga mingi kuali so si ala hunda na akota si kodro ti ga ti mu maboko rome kpasi ayeke fu poro na yâ ti vaka ni lo dematere ti lo
13: e ta amu maboko na ye titene gbagba aduti canal aduti titene akufri amolenge ti so si na yâ ti école ti bimbo sale ti aduti da pepe
10: amokonzi ti da mandangombe ti ti bimbo nga kue afa so kuali so ahondo ti ani blaise wanefio ayeke wahinda ti école fille
14: direction ti école ayeke na mbeni moyen ti sara mbeni ande daku ana tanda titene asara si e devie lege ti ngu so ayeke ti zi na e canal so ahon na devo ti école so sito na ngu naga na mbage na mbage atuku na yani ya on akedei titene waralege titene saa kusara kama mzone
10: damanda ngombe chiswa lingwi titene aduti ndoso si ya mulingi ya kemanda yeda agafade so chilo gindoso si vundu aikeda awa manda ngombe chingana wafangombe chikwe aikeku titene amalego chala angwa ngatikwa leso na bimbo chindembeso ataso singu zapani akayawe akbalini angbala kwe na tongo ndati ngu ichipika ngwa chingu zapaso
0: asa ngu wagwe na inandotile kisosi ya kena zoro kuku so abombi batati bila na batati wada so kena otkoto na poko susu lege na buwangangu mingi
1: Sara si mingi ti azwa kitambula kanzo ni pepe ti kanga lege na kwa leso ndo kwa soe kena gbisili ta pepe apad nga na punit asigi na beni ngobo ti tena lekere lege su na maboko iwara sangu su daliti gasma la Mustafa wagusingati
10: akotadu angu gana amaboko chikeke so achi nando chilege ni amulege pepe na akutukutu gana akururu chitambla yamba Abdelaziz Mahmad solo ikitambla na kota kutukutu lofa akpale so ala ikiwara
15: exemple bato na kalengo ni angu ina kiki na ndo chilege ni actuellement so bulon central la kungi mba gile gete arrange na lango shone la li chilege kete il faut aider a wese si a zona wara deviation na ele genzo aunda me maboko ape aunda vrai machine
10: ndo kwa so akina gbechi le tapepe apad na mungo maboko jindo kwa chipnud atara chile kena maboko ambina legeni kandaka chiken angao boko zi chipialo nando kwa che apad akusala chile kengo lege so angwa mingi
16: chile kelege sibria juska na 40 kilometre et puis aussi ki mwande nambake si wada ki jugu nan juska na gbali so asara 60 kilometre tonga na isara 40 kilometre nambake sibria we isara 60 kilometre nambake si wada we tanga chile kina angbande kilometre ngomako na nenu ushu itombe lande na bayerite amba kwa sola muna isara isi tanga ne angbande tonga so chiku wane mini mamboko teni unji tanga chikuwa nande
10: kota komanda chikba kodro ferchi chiri evarist bingini nji lo unda na awa mungo ma boko chimbala kwa na lege chimungo maboko se alimbi chileke biani lege so aikana popo chiwa daanga na bria
17: lege ti wada ti gangoni akbagi na gbali e lege ti bria ti gongoni asina mukape alors que lege plaso akubwa migi so akmuka ti gona gbali et donc vraiment bi demana partenaire ti tenaye na ita ti bi ita ala ba na ala so mwana nijan so bat ita vraiment akimile kete koforo transan so akudri ni
10: na mango ala so akitambla nando chilege so bubango chilege ni ajuchika mingi na gonda chi andao chilege gana bubango chi akutukutunga na akuru Gasmala Mustafa na kiringo na batachi wada dafonono ndeke luka
0: Sabrina mbini sangu na dafono ndeke luka kebombi ti ba kodro poto na ina be Afrika gesi fadia adabeji lote nti mongo finigerti pialo na kodro ti be Afrika
1: limbe ti kodro ti ba kodro ti poto na be Afrika

0: Aki luna agbada chi bongi chi go na agbada chi zongo. Aki apki alususi, yeki sara niti ndimbisu, mapoko na maboko na Banque Africaine de Développement, Agence Française de Développement, nga aki Banque Mondiale, seki mou maboko nga na iti tene, isara apki alusu. Mbeni pi aluna ki nga daso aki iti tene, imulege si ikpinga akusara na lege, ti wati dada, ti tene ileke, poko di centrale électrique ti wali ou ta.
1: Propre en cofinançant la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boali 3.
2: Ale kima atene kweso silo tene ni gina cha kota sangu na unzingo cha sangusu.
3: Sangoza wanguru ibileti na nduji pia loti ekwe mbasu siya lekere ngwene na lango ti biri mene kapati ni mboti gena batati bangasu.
2: Kapa suwa bumbi ala suwe kiangbini atu hugu tumba ama sikasu seki na kusala pepe nga ama sikasu seki tandimbu ima sangu ti wagosinga ti Jean Balipio.
4: Bungi tinde mboti gerti zangando mada bazuma na ti Rafai azi yangati a kapatingani tonga so moko ba kodendege na ndege sosi abagigi na popoti abumbi use na gbereta gbata sosi agati bande mboni muingi gbanda ati zangando mada bazuma Carlos Bagba lo warapasa sosi mbeni fumbalo amuna lomzoni ndembo silo gudati tene lo yingi gbanda ati ala sosi aike na mbege ti Rafai akilas mokba kapiten tinde mboti gere sosi aso benda lo yike na ngeanda ati kode sosi arazi na sisi.
5: Ndati anjere mingi ndati balona kimba fali na ina preme kapani meuse kapani so ikimba terti tene ke baloni kumkia tibeti ya sisi mwana jiri. Kode ni aki mango terati na miyoti bolasi ewa ngagute ewa legete marge baloni. Tungo mbela timi na mbeta mba timi ati so mbite nala imbala kwa gina ngobo jinde mboni so iso gini.
4: Adoti pakara David Dongwando vo kapiten tim dembo ti bumbi ti gire ti Rafai logo dati fandani ngesi alafti na gile ti bumbi ti dembo ti zangando mada bazuma.
6: Abet mende mingi mba so bazo jeuni mais je n'ai pas si d'abord ngangula en terrain ça si ici et là qui vous dit multiplier terti madi ta gade ka panzo ça ngana poto
4: akapati ndembo ti lengo songo so abundi ya masika so si ake na patati bangasu sanga do mada bazuma Rafai Bakuma Gambo nga na wango Regis Buka consultant na bagati pialo et pimba lo ekefa ndati ndembo ti gere so si ala zia na sese
7: kobroti a passer a gbacha nguso ake vraiment nguti choni ila la so la basi ekwenba loye da la so ti za gereti ndemboso na sese ten ti siriri na muleti ala so lan aita ti so lan ala bungombe si ala ba ke vraiment bungombe a ken jona pe ala ti kiri na muleta famine a ti kogro na aita ti so ala deplase ala kite a village ala ten ti bira et puis na aime na aita ti so a era la minorite wala pu
4: akapati ndembo ti gere so a tondani na lango bale oko na use ti unzi ande na lango bale oko na omene ti nzeso ekida fade abumbi usande aike wara pasa ti tene ala pika kanguti mweni sosi ake bagigiande na laposo so aikega wangasu jambali pio da fronande keluka.
2: Kesi ya kutasa nguni ya luti tonga suna ndo dafona nande keluka ikiri singila na ala kuso siya jujuku faditimani.
3: Imunala singila mingi iki uterasi ima kutasa ngu.
8: Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
9: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nande keluka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
8: Ala tukwa a undati ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
9: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
8: Stop Atene, mbeni pia lusi da fono Ndekeluka mamboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse.
10: Radio Ndekeluka Kota sango ti eti laso.
3: Kota sango ni akando ti bombi ti bako dropoto so sala sala tene ando tene ti kapati songa kota ti kodo sa tamana be Afrika nga na afina gerta pia rusala za tene ti maingo ti kodo ti be Afrika na ni na ti kota sango ti laso ima lembe ti bombi bako dropoto na be Afrika so ke Diego Escalono paturel so e dat na kire tene akire tene na lego singa ti parfait te di comme ça.
0: Lembe ibarala kodro sisi tibe Afrika alikere soronga kutas kodro sosika pana ku usho ibanga su akibumbi chala si amu amboko na ligi tiko foro chala bibe chala kitongane.
1: Écoutez bien que le processus électoral en tant que tel là.
0: Ata chisusi akapacha songa kutosi kosambala kuti tina tabula ilimbi tite ni bibe chisu aini atambala tana tali geni aikimbini susi amu.

0: sina tatu sana kwa tati bambaria. Merci Barra la Mingado de la Forme de Kiluka, tout tiré Jean Fadi Fadi. Jean Balipio, allez voir Gosinga Tida Forme de Kiluka, Nagbata, Tibanga, Sou, Ibarra, Lanzoni, La Quinala.
1: Ibarra la Idris Yaya, Ibarra, Wamango de la Forme de Kiluka, Questo si alaike, Maitonga, Sonandoko, Questo si alaike dam.
0: Sangoti moi, Tinesela Tifunganae,
1: Teneti, Kwa, Timbeni, Koli, Sosi, Apanina, Letingu, Timbumu, Saka, Bandolena, et Congo, Dipanda, Sosi, Kwania, Kaswatonga, Sona, Letingu, Akeaz, Sosi, Ake, Go, Nayaka, Nambaga, Congo, Dipanda, Si, Apa, Kwati, Koli, Sosi, Ake, Swatonga, Sona, Letingu, Si, Ake, Om. Alaga biteneni na meti ama kuziti vakani singa ama kuzina lundunga tongaso gere na gere na ama sekatikwa baka ota alago tongaso aguya lungula kwa ati koliso na letingu timbo muso si alaga ondengani tongaso na ya ati batani
0: itaso finitu la unzi solo kena mene beti la terlo pepe ala inga ndoso lundu la pepe ya
1: a inga ndwala si koliso alundu da pepe lo warakwani tongana ya gingo beke da angwati gi ata ase watilo si inga mbrimbri ndwala si kwa siloni alundo da nyesi asinalo si ama sekatiba baka ota agotonga so amukwani si aga alu ba akiakozo asango so si ikinani la use sango ni Idris ake pale ti warango kobe tonga so nzoni na leti garati batati banga so akpinga akpinga randembe so tonga na nye moko si na leti garamo ba garani a ule ulengo amama ake kirigina dema na yanga tala warango kobe tonga so nzoni tene alaga amuna sewa aike da pepe moko ba nyama mtingo nda so si akakani biri na ndurungere tila so mondu mondu wa singalega konga warangonga kasati bagara agangangu atakwe sosi akotazu tikodro amulani mbelati tenezo akira mukobege na be Afrika wanabatati bangasu agon na Kongo dipanda pepe mwawana ketiso Idris Mbela chakotazu so azu akbetala ni pepe azu angbala kote ongagi na yitara tongasu na gbemingo yamba tongasu na mbagati Kongo dipanda titene ala kani asara silaso amulani keti batati bangasu aike wupono nginza kena maboko timo me mwara kobe tongasu mbrimbri na nzo ningere tene mo teni pepe aketeni so ala keganani me mondungere ni monduwa mokoba mingi te ase wani alaso titene ala waraye abari na ku akegya yeso ayiri na tene angenge akiketa susuzo ni la siazuni ake warani titene ala bari na ku ambeni akiri na mbage tingunja ambeni na mbege tigusa kubeti kasa si ala ke bari na ku ni me agbulele kwe tonga so pepe boma tinzara aikeda na ndembe so tene tiso warango kobe agangangu dema aike mbege na mbege dali tikpale so Idris akuta zutiko dro agodalanti tenem ala sara meni kota bumbi lingo tonga som na azu kwe sosia kenatik batani tiba nyenye si akota zutiko dro amumbe la si ala zutiko batani ala lingi titene ala kpeni pepe me ala kbunga lingi si atene aike nzoni angbala kwa titene atombe la tiba tonga na nyesi yeni alingi tisara titene zo akiri muye akona na magazi kungoji panda pepe alimingati tene azo amayangati au akumande go aike yo aike only pepe aike ndati bumbi sola si akota zutiko dro o ubongi ati saniti ba atakwe so simbelani amu azona dotara nina sese silaso moko ba nzara aikeda titenezo awarakobe ateni yambatonga so yeni akpimba
0: Jean Balipio eske ala gwana terita wabia Afrika so kanduru ambi katena ala bembe tinga eske kekpaliti koforo ubi ya kekpaliti ya kasi ala fapepe wala kekpaliti nye
1: gunda tia yeso kwa Idris ipusu nduruzi tene ibembendo na tereti ala sake sara kusala tigingo nyama ala fanaya tene uwarango akbakuruti kusala tala ni akpimba sara si ala warapasa pepe titene ala gutonga sui sara kusala titene ala ginyama aganani beni kwale ninga ketiso ibembendo iba aketi tene tiso na ndembeso akusala ti yaka aikeda leta zokwe abringi tene ti kusala ti yaka ti luwaye tala ti lukarako titene ala saranga akusala tala tongo so mbegi na mbegi ba ake agunda ti akpale so si na ndembeso mokoba zwake duti loko sara ki calcul tonga na yesi amlinga ka waralaso me a oye kwa pepe ti ndembeso akuta zi kodro angbala kwa ti bandu na mbegi ti amlinga ti batati banga sunga na tiketi kodro sa nguru teri ti batane ti tene leta la akpingba isupe isi na kilometre bale ushona uku ti batati banga sunga mbribri na banga kaso Idris Eba yeninga kwa akpingba moko luti na leti garagi garaninga la kebamo dema ake mbegi na mbegi giyeso Eba ni ake gingenge so si azu ake nguru ake munga tonso wa hiri na tene nguru mwunga gini ki tonsu tene amlingi awargiye ate me yeni alingi pepe dema aikida ba ake asango sola ikina ni Idris ikiri nala kamba ni nzoni la kwi nala kwe sosia jutisi ama asango ti batati bangasu
0: Jean Balipi una batati bangasu tona ndembe sola kana terati meza na terati nguruba anzera na ingatala igwanani yekeke fade menila kegane nzoni na batati bangasu

0: 个上海一读书说一个说一个叫你话呀，哎，阿林米西，阿西哇，只可以说阿拉不顺路那点个经济啊，阿拉偏的点在啦，发的人家也上海快去了。
1: Nge so ilingi jitene ikwa gina mboko shuni ngobo nila me esko wali so na yachi kwa liswa siso kamba ilingi tinga ambo chulu na dawangba nga wala eh.
0: So kina pokuyo chigo ande chiba kozi ni chikuwa chiko liso alundu tongane kefade na mbanga chi deside wara wali so kwe loke na yani wara loke na yani pepe Eke ndali chulo lweke kozi ni fade mbanga keba chichulo nyela lingi chipika kate chulo nga usi.
1: Singila wenge, inga pe wala la kina ambi na tene chifana ina mbagi chinja andu pali so pe pa karayani magzago. Ti ya kikitongo mbila hasi kuna mbagi chala, mbumbu na mbagi chi awa vya Afrika soa kina mbagi chi boda, tene chia kikasi kwa linia si, si ilu china ndu na lango chila so. Nga na mbagi chi bata chi bongini ya chi kwa zusi be Afrika maracha kwa lito so, tene chia mbanda, akisi mingi ipe akisi na kuwa so.
0: Bon, ikina mingi singila wago singa, ti tene mbi tene nani, meni wangwa ita sumbi echi muna a molinge chi boda. Iba na yati kangbisa so asi, meni voisin kwe yesu asisu betu la son. Bi unda na a molinge ti boda, na jenensi boda ti tene, isa a ki ape. Isa a justisi besi ape. Isa fade azo ti dengong manga, azo so nje aza ti tene, a gona procedure so mbi asinani, a asara kusara ta. Tongana ilondo si gwe itene bo okay ita koli solo fa ita tiania we ani kwa ni kifalo aga so justice sociale awa aga justice populaire e india akeni soye na ten justice populaire fa de ala so kwe ake alondo ake na autorité justice populaire so fa de india alingi ti bwa la ti zala na gwe ti zingili ti tingbanga même tongombe la so emuna la ti boda emuna la ti Sisi tibe Afrika kwe, tongana, bale asi, sisi wati awarakui, eke njoni izandia asara kusara chulo. Ipe ti substitie tereti nandia si guo veni isara justisi beti ipepe. Masango justisi beti fade ikwe, njia limi ti pika kateti inga. Iza njia naozo son njia soro, ti sara kusara ditene, justisi asobenda, Izara yamba ala saa kusarata.
1: Singila mingi, pakarayani mazago, idabecha wabe Afrika so, ala ike wabungo koko, na baro de Centrafrique, si inale ipika patara, la kirite, na pakoti, balesu luti nandoni, na langotila so ambagi tibodawe, singila wambagi tila mingi.
0: Eke nambi, jite mbikirna la kota singila wago singa, tenti so, ala ike gara kwa nambegi ti, ala ike mwa problem so, a wabe Afrika ike vivo lako lako eti tene, Il sensibilise à l'anga, il botte au mental à l'andoti, à nzen nzen, à kusalati, wara, à sa angoeti, et si tene, keke, ke si, betitinja, limbeti, pikakateti, et kena betitene ki na la singila.
1: Ikiri singila na azo kwe, so asoro dafuno ndeke luka, singbi isi na kwa singa, tu sonsonlo na lango chila so, na bagi chibuda, tene Nikola la manya we, alimbi isara angi, ata ngonzo ya kitonga na nye, pika ngopatara wala gungo na dangbanga, tene chile kirengwa tene, aikenzoni, kuchi tene, ama rakpa litonga so asina puputie. Singila gu na bagi chilo mbose, wago singa, na bagi chibuda, tene chida fono ndeke luka, siyafunga na yasa ngulu chinando na lango chila so, ado kachimbi tala ngonzoni, mbeni biko ota, Tande achimbi na la tenichi kwa singa tous ensemble.
2: Retour sur l'actualité.